0: Omvera yawana santawi jomwe alini rima songhana pa mtengo wakajere ogudira bwino kumva kupunzira ndi kukambira na nkhani zokazoka zokhudza ulimi pa 4 Oktobala chaka china chilichonse dziko la Mozambique limakhala lili pa chikondwerero cha tsiku la mtendere ndi chiyanjano mdziko muno pamenepa ndipomwe payambire macheza athu a mu programu yathu ya lero mulendo wathu wa sabata ino ndi mkulu wa alimi mchigawo cha Tete yimwe ndinakumana naye kupa vijao ya konsolo ya mzinda wa Tete kumene kumachitikira mwambo wakulu wa tsiku la mtendere ndi chiyanjano pa 4 Oktobala tsikuli alimi nawonso limawakhudza monga limachitira ndi a Mozambike nawonse musasunthe khalani pomwepo
1: 4 Oktobala tinene kuti kutsiku lonse la Mozambike ndi tsiku imene udasainiwa na mpangano kuti akwankhondo imene khalipo pakati pa Frelimo ndi Arenamo
2: tsiku limene ilatibweretsera phindulo tani
1: iye tinene kumbali aine monga mulimi kawirikawiri pamene panali nkhondo ife alimi ngakhale kulima tikhalima koma panalibe zandendero ene kawiri tikalima koma tilalibe chikhulupiriro kuti mna mwache zimene tikulima zitiko zakudya tikoyena tiko zakugulitsa tsono panopa pamene kuti anasaina mpangano wakuta kwa nkhondo kuti kwabwera mtendere wina aliyense pamene akalima nachikhulupiriro kuti zimene ndikulimazi ndikolola ndiponso ndigulitsa ndisangalala pa banja langa
2: alimi angathandizire bwanji kuti mtendere umene upite patsogolo
1: iye alimi tikhale tcheru chifukwa kuti inde mtendere ndi umeno pali anthu ena osiyanasiyana amene mtendere sakufuna chimafunika nja kuti wina aliyense ngati mulimi asanyengedwe kapena kungona mizidwa ndi wina aliyense kuti ayiye usintendere bwera ntipange zakuti bwenzo kungoti papezeka munthu amene kapena kabungo kamene kungofuna kusokoneza anthu tithamange kwa mphangwi zawamange tikadziwise kuti pali gulu ya anthu imene funa kusokoneza mtendere ife alimi tikhale tcheru kuti tionesese kuti mtendere upitirirebe
2: ndiye tiliso ndi nkhani ya independence economic kudzidalira pa chuma ndi chinthu chanji chimene alimi akufunikira atapanga kuti kudzidalira pa chuma pamene kukwaniritsike
1: iyayi vuto monga tife alimi tinene kuti kuti kuzidalira pa ife alimi inde tikhoza kudalira koma pali vuto imene ife alimi tikumana nayo kulima tikulima koma nthawi zambiri kuti mulimi usangalale mbofunika zimene ukulimazo ukolole ukulise ndiponso ukule zimene iwe kutani ukufuna kawirikawiri pamapezeka vuto njo kuti tipalima koma tikatha kulima kuti tigulitseno wogulayo ndi amene amabwatsatina mtengo tsono malingaliro ako onse amene mulimi unali nawo samatani sizimafika kuchikoti amanena mtengo ndi amene angutani akubwera thandauzo kuti chaka ndi chaka ngakhale tikulima phindu lati sikuoneka chikoti ogulayo ndi amene akuchacha mtengo nde kuti ineyo mulimi ndione kuti moyo wanga ukuenda kutsogolo sizikutheka chikoti ogulayo ndi amene akutani akupereka mtengo ndipo zolima zathuzo sizinganene kuti tikupindula palibe kupindula kuti ndione sesi kuti ndiwona ngandarama 10,000 mwina tikagulitsa ndingo pesa 15,000 kapena 20,000 koma ogulayo amanena kuti iye ndirame imene walimayo ndiomweyo iye ineyo ndavutika kuti ayi tsono vuto imene ilipo pakati yafe alimi kuti kulima tikulima koma palibe mtendere wenewene kuti tingathe kugulitsa kuna mwinaji manja mwati kusangala palibe
2: ndiye mukuona kuti ndi chifukwa chiyani ogula amanena mitengo ndiwo
1: china ndinganene nchokuti kawirikawiri madera atali kwambiri ndi tauni amanena kuti misewu ndiwonongeka kuti munthu achokere kuzumbu kapena kuchokera kumaravya kuti abwere kusidhadhe msewu suli bwino tsono amapita kumeneko ndiwogulayo tsono angafika amanena kuti njiramu ndiwononga dizili wambiri njiramu ndiwona matayala tsono ineyo mtengo umene ndiwogule ndiwo tsono iwo mulimi kuona kuti palibe galimoto ina palibe wina aliyense amene angathe kugula umangopereka mukuona ndi vuto yayikulu imene timakumana nayi ndimene kuti amanena kuti misewu ndiyoyipa tsono ndakha misewu ndiwabwino bwezi tikugulani mitengo abwino nkhani yayikulu ndi misewu imene ilipo
2: sizoti chimene chimavuta kwambiri kuti adzipanga okha mitengo ogula ndi misewu
1: kwenekwene tinene kuti ndi misewu chikuti madera ambiri akutali aja ndi amene amavutika kwambiri ogula aja ndiwo amene amakachachatedwa amene ali pafupi ndi tauni aja nthawi zambiri mwayi ulipo tipati timatha kupita tekhatekha kusikako mwina mwachi kukagulisanso mitengo yefe tikufuna koma madera ataliatali amene ndisidati aja ndi amene amavutika kwambiri
2: ndiye pamenepo chofunika nchani kuti vuto limene ilite
1: iye iboma pamodzi ndi mabungwe ena akhazikane pansi kuti aonesetse kuti misewu itani ikonzedwe tsoto ikakonzedwa misewu ifenso alimi tikhoza kusangala chifukwa zolima zathuzo tikhoza kugulitsa mitengo abwino
2: ndiye tikumva za El Nino El Nino inu monga alimi uthenga umenewu maulandira motani inu monga president wa alimi ndi uthenga wanji umene mungakhale nawo kapena ndi malangizo wanji amene mukupereka
1: ya nkhani ya El Nino inayamba kalekale kutsitsidwa anthu onse alimi kuti osati Mozambique monse koma dziko lonse lapansi tsono kani utengo mene ndina ungati mulimi kukuti El Nino tinene kuti kuchinja kwa nyengo nyengo ndi asinta koma mene ingagwele mfula chakachino zikala kazo siyana pangono sonu kusiyana kwache mulimi akara kukumbuka zitu zibiri ingakali mfula hindi imbemeta yona yidagwa hindi si mfula kuti mwina wajisingara singa jale nae koma kuti uta kwa kutobla mwina mfula ikoza kutani kubwela sonu mfula mene ikabwela hindi tikoza unena kuta jiembeleze kumatikoza kuchala pangono sango twali yatu munda wose bachisunga manena uma sementera chikalonata kutandauza kuti mvula ikagwa chikodzala pangono ikabweranso chikodzala pangono chikuti sizizika kuti mvula enene imene ingatishandize ndiyo yamba kapena ndiyo chiriza chiona tingati chimbekezere yo chiriza cha mwina mwacha amena dayambirira cha ndamena ngati kulola mukona ndi popeze wamanena kuti ni previsao kutandauza kuti mwina ikhoza kutandiza yo yamba kapena yo chiriza yamaliza akola mulimi chimene angapange chokuti akhale cheru ndiponso akhale konzeka pankhani ambewu mvula yoyamba ija yagwa adzale pangono inanso adzale pangono sono sisi dziko tizamawa zizagwa nziti
2: ndiye mwakambaza kudzala mbewu mbewu zimenezi alimama zipeza kuti kapenanga mavuto ambewu zachinyengo mumathana nawo bwanji mavuto amenewo
1: ya kwenekwene ifenso alimi tinenelonje kuti pankhani ife tete mwachanzo ngati kuno kutete tili pa mafuto akulu nkakuti kawiri kawiri tikumva kuti nyengo yasintha sono kusintha kwa nyengo mafunika wina aliyensa peze mbewu yolongo soka yokuti mina mwache gwizane ndani ndi nyengo sono kawiri kawiri mbewu zimene ife timagula kuno zimachokera ku makampani yopangidwa kunja sono makampani opangidwa kujaja pali anthu ena amene amatengera mwai makampani aja kungo ikakumata basi chipepa lapa pa chipepa pa plastic aja kuti basi ndi mene njara njabwino koma kena kamulimi chakaita kadzala mapesa kuti mbewu njanjara ndikuonongeka tanda zokuti pokufunika kuti bungwe yalimi alimi ngakhale sanzatu agrikutura akhale cheru aone ine mbegu ina iliyonsi imene ngalowe mudziko ndiovomezeka kapena ayi chikuti mulimi ngati mulimi amango kuti abasi ndi mbewu koma chimene tingapembe kuti anzathu aboma agrikutura akhale tcheru aonesese kuti mbewu zimene zikulowa mdziko muno ndi mbewu zovomezeka kuti mulimi akhoza kutani kudzala ndiponso mbapindula
2: ndiye pali chimene mulungu mulimi angachite kapena pali tcheru lina limene mulimi mungamulangize kuti pofuna kugula mbewu chimene ayenera kuchita pofuna kupewa kuti mwina angagule mbewu zimenezi zolakwika
1: yei pachilungamo chinene chonchi kuti popeza nyengo yasintha tsono ngati nyengo yasintha mulimi ina aliyense ayenera kupeza mbewu imene ya masiku ochepa kusiyana ndi mbewu zija timene timadzi azimatsa kukhala mezi minayi kapena mishanu mbewu zimene zani nyengo mene lili sizingathandize tsono kuti mbewu zimene zitizipeze ife zakuchamsangazi timafunika kuti nthawi zambiri mwina mwachi tikafa kuti apo pali mbewu tamangire mina mwachi tikakumane ndi mlangizi timfunze kuti apo pali mbewu kuti mbewu imene njolongosoka kapena ayi mwaweweka ukhoza kugula koma kena kachampezeka kuti mbewu ija njosalongosoka mwina zikhoza kuvuta kawiri kawiri ngati tapeza mbewu simusolo iya koma mwina pachepansika tipeze mwayi tipeze wa alangizi timufunse kuti ationere mbewu mbewu imene njolongosoka iye monga mlangizi akhoza kutudzwa inde mbewu imene njolongosoka tikwanise kugula kusiyana kuti kungoteza mbewu pansika tikhoza kugula mangwa tikhoza kuvutika
2: alangizi amene angakumane nawo bwanji
1: iyeyi alangizi dishi liliyonse ngakhale lokalizati iliyonse posta ndichi liyonse pala alangizi aboma kupatula alangizi aboma ngakhale makampani osiyanasiyana mwachanjo uliya mprovinsi yatu chikamponezi afisa mundiale asia agrario aneya ndi mabungwe ale alangiza makwanisa kulangiza munthu pa nkhani ya zolimi akhoza kuwapeza amene kuwafunsa mbewu zimene ife tingakati kugula
2: ndilibwere kumbali ya mapezedwe a zipangizo za ulimi mumazipeza mophweka tikunena za telekeze mbewu zimene kayamakeni federeza zipangizo zimenezi zimapezeka mophweka mchigawo chathu chino
1: iye nkhani imene tinene kuti ndi problemu imene ife amlimi sitikumana nayo konkono chifukwa chikuti mukuona mene zilili nyengo yasintha tsono mulimi ngati mulimi kawiri kawiri kuti adzipezeka kugula mbewu yosalongosoka nchokuti mbewu ndiyodula kwambiri kwina kulikonso kumene ungayipeze mbewu ukayipeza 200 metikashi un kilo 300 metikashi un kilo tsono kawiri kawiri ukapeza mbewu ijeli musika umaona kuti amuna mwachisentsi bweno mata mbewu njolongosoka kuno kwenekwene vuto chokuti akhakupezeka makampani opanga mbewu mwina mwachifira akathandizika mbewu yambiri imene ife tikugula kunoko imachokera ku zimbabwe imachokera ku malawi imachokera ku zambia tsono si mbewu zopangidwa kunkuyani tsono takhala kuti poli makampani opanga mbewu ovomerezeka ndi boma kuno ifeso alimi takathandizika koma mbewu zambiri zochokera madziko akunja tsono madziko akunja aja sitidziwa kuti mbewu zimenezi ndizolongosoka kapena ayi zimangobwera mizika tsono ife ngati alimi palibe china chimene timapanga timakangogula kenaka kudzaona kuti abasi mbewu zala sinamere tsono tikadandala kuti pameza mbewu ijaku yatak takula kale palibe koma boma ikhale cheru ionesese mina ita inansi magampani ena wapangambe oja atabangiri mwamu na Mozambiki.
2: Omaliza mau wana kukosi?
1: Manga kukosi nga kuti abale ndialongo alimianzanga. Inde El Nino ndimene tukuikamba usiku ni masikati. Kuma mfulanso ndimene yamba gale kugwa hii. Sonu mfulemene yamba kugwa hii. Inde siti nga nene kutuwa mulimi. Panga hizo iya kuma ukale cheru da konzeka mbeo. Tukutuoti pakuta mawiki awili atatu kuta wa kutobla. Mwina mfulemene ika embegeseke kuyamba wa Novemba oji. Ndimene mfula kutisingarai. Tinga kweni siku yamba kujala. Siti siwa kwenye kwenye kutikimina mwajidra Novemba kamena Disemba. Kuma kuyambila ma Novemba mfulo ya ambili aje. Tikoza kujala panguno. Mwonga mene ndani nina muje. Tisa jale munda wansi. Kuma tingo jala half. Half, half, kwa siti ziwa kuti mfula izati ya branch.

yakuladi tsono ndiye yakhala matenda ato sikuti ndi wamba wamba iyayi yokwera nayo muntengo kuti yayi ndithu zafipika pano ndipo iyi pano mpa matenda.

0: Mosambiki za chaizo ndende zishanu za kumangana waya Buranti vezatu za lero nami zali zero ya shenje nyungwe Shitani shete ninga shamapira ave sere watu Nintawe yankani
1: Verani chigao shunu chatete Banhawe yache

0: Mwana umba ni shuda fundu la kitumbe umba na kaka kadila kitumbe bilumbi yanga mbani. Aka kala ujusu mwono mwono ene mida futu wadalo wa chinchinu biyachi.
1: Ushu mwono wachi biyachi.
0: Atila kitimbo. Aka kana na atika panga kakula mbani madosi.
1: Tama kakula pijejele.
0: Bo, ini ndi sandalonga kutenda buluka muntra. Nda choneni kweko kusosibiri mbonyibia kunyumba na biduwala bi. Pana mwana mboza chimira chiwa. Ati kumanda nkabi kaswada mi kumanda.
1: Chinyama, chiwa no chinyama.
0: Mimi piachi.
1: Mwema mazina nangwa.
0: Ana chinchinwa.
1: Chiwa. Nakano njiwatiwa.
0: Pindu basi.
1: Panangu ni njiwatiwa kuchinja zina.
0: Kuchinja zina. Tewe kuchinja zina. Akwazi kulemba. Kwa nisi kulemba.
1: Chiwa.
0: Na kutuchise na jisanesa. Njiwatiwa. Any day again.
1: Tikebia tu chiwa chiweni.
0: Ikanu kuti kumanda kuna anji bianga beno. Ati masezo kalibia kukuti wakalamba beno numpali beno napi bimbani binchombo. Kumanda sa kuchemera basi.
1: So kambu na sangkulu kumanda.
0: Chemera umfi.
1: Chiwa pita ntando.